Dada siko ya gane nender shivet sa gane snar, alza apla sa kalbi sa kargramatsa. An yatsa shivet sa gane sa itets apa na kargramatsa ngerta karita ho. Terpun hai da amchi sate dile badal, malapasun anikanik dhanyavad. Dada siko lau kar bhetu ya tu pariyanta atnya savi. Dhanyavad namaskar wa shubadin.